0: Zenye yaliye ya to mi anka menim ze nyankopon te ase. Ah. Wana ka cho ze yaliye na to ne du ko. Wenya mi asem no ridi na on king council. Na won ti ya mi ase sa. Yaliye na bawo so no wana ka cho ze du be ko wu. Ha, ba so me dia. Wo be so mo wu. Wo be so mo kwasia. Wo be so mo yo hia. Na so dia me pesa me ka cho nyina ne sa. Na wo ba me dia sa o ke ka ne ho a. Sa o mo so ne ho a. Sa o se ke ground so na. Ground so no dia ase sa aboda na se nyina na e me pio pio. Sa na me pesa me ka cho. Dia ba ko me ka cho sa. Ma sa ba me tu na nu ngwa nu ngwa tu wo nu ma ye ye. Sa ye ye ma no wati. Dia ba ko pe ni wo tu me nya sa. Wa nu ala be kokru no ho. Oluya. Ma ye ma na mo. My damn nation, my young man is
1: what?
0: My young brother, my young cook, my young father, he challenged him.

0: na na futu sema me de bretie for no mato ni se sika se nipa omna samoa sika se nipa o hey sika se nipa sa o yonku bi wone ne wo fomo ne mi nu na ewi so a sunya ba mu ko se se soro do onye sika oh sika se nipa o omuno se nipa hu sika ni su banko aye no hu sika so a ni su banko no hu sika subaya hoduo bi wo nipa mu a wo hu sika de epi onye hu sika de kom ohiane kom ohiane kom kom Madam Fubia na ne we so pa. Oje hane kudu America mem kugura abai mu nya sika no mono. Anka je biomo se du komfo. Osikeri hu nya ne waso abo dam nya dam no wabo. Aha, abrante bi ani nya be fa no ko US. No se ni nya ne so ne na ma na oto we no oto lo be ma. Anka da bi wo fi o. Gwene se me mbe fa wono so ba so bra ja ga na fo mo adwene ye aha wa ha je se pon je se pon sa ofa brantie bi tan wo sta onimi sika no beginning no omo no first month second month ni nyina wati wo kom ha a face wo hunu sika na be hunu se se sika e se nipa she hey when you hunu sika no hwa ofa mate ni se we ni mate ma wo ka ho a beginning no asembi e ni ho na e ko no a obo sika chi no a nya girlfriend no hey I asem ha nya se mate ni ofiti ya no what about you asembi ne ma mate ti botu because the girlfriend no so we hear mobile phone. Hey, what do back on school no? First year no, now we nyan hunu sika o. Enti o je school fees na no ayen konta pepepe. Akidei sika se nipa. Kwada na numba ye no. Na o hunu afefe die nya na gere no. Hey! Come and see. Ya fa brantie re wadwuma no no hunu sika na ne won hunu sika no empo ne na katua sakura no wa mokro no na o chiri mu no ya se o chere dem wa famfufu atare ene de asemba no fufu atare de bia ya white te se coin bia na bibia te sa no ura dem kania na yetumu a sa white na da ho hu hu beta o che no a yes ni pa che de den mu a o fa mfufu atre
1: pia
0: aha
1: ana ma fo pesa de
0: fa fa menase
1: so dashi
0: ye ey ya sem sika se ni pa o mra samoa sika e se ni pa o sika se ni pa o ni pa wrej mo fofra bra ni sika samo fom kura no usuro no ho e wo adwuma no mu na onipa wakati ya kese ana expenses no so e ye kese a lot and is in a big man na him get big problem bam no ote sika ye ni me omo no my visibility study say hun say sika ye ni me me hun say sika ni bia say oh ha usa uba pedi dia wa men na mo befa obi didia na kwada mefa dia ka obi didia na wa je bim mefa mefa fine adidie die ye di men bibi ka say eh mo mefa ha kwada mo mefa na wo mna samoa wani fredie obi adi sika men
1: david
0: hey sika ye ne men za na wanka sa omono men saka sika bi media me
2: da fa. Se mo suntu dia kase pa. Yes, se ni pesro no.
0: Omona sa moa, ta ye sika.

0: protect yourself. Sister, ask for God's protection. Fa wo ma urade no bo ho ban. Fa wo ma Kristo na wo bo ho ban. Enye sa wo ko asori kekobra, enye sa accident boom on abete.
1: Yanko.
0: Pega urade ma me na ye ne kase. Nani
2: onyama.
1: Yanko.
2: Feel the heat. Sumpa.